0: Sell better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifua. Pai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se fulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se fita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: Manor tui fua Samoa. O emo mi se rate le leia la fuai au se leni mo a inga ma wou I Samoa Manusina. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Honopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi valu tolu o o. Seki ale rei tamato, JD Finance, so soani mo o.
3: Station sponsor.
4: Elena, o pongi ifo le JD Finance. Nai gudna, yo, ngai o ya mato. Ia laufonga fia fia e le tamaita I pule ma lo nā li I o tilaila I a ma Pepe John a oka le le I o siu ngā li I a I le nā laumata fia fia a whapea uma oka ia le a fo le le laumata fia fia I la tou a whapea uma la I a laumata fia fia o sa mo ia o le nā ma li e ia la kala lea o le a fo ila le vaenga fo ila lea le la la bo o kuia il vaenga le le au vaenga fo ile le au le alo lofa o le au chai support o ila le bo ile le apa mai o ile ma wa wa fiu a si fa finge e fai se kupe vonga le la ya bakula va e a walu o ia fai alo o e lo fia kama a ia le la wa alo a le la la wa o ki e tinai a le le ia la pe ko kasi kamu ia e fai mai la le ko lima ongo ai ia weke a e le leila a wala ke fiu a sola sola I o sola si sifo sola si sai sola I matu sola la lo e maua o e a fili al kama le ala o lal kai me maua ai kai mi voi la le le e mokua I e va ai aku lau tax wa me o lau tax refund a kanga kunga oka oka le mafia fia le refund a ku se langa ngai va ai ange ye ku se pe ma le lima se kongi wa pia I folo a ai le si lima se kongi wa kunga a e le se mea Ah, talo fai, ioi o manatu, ele o manatu, I'll just support, e ivo ila ia ila muko just support, ioi, mea nane lo fai atu ai, ioi, e fai ko akase ki ngā kamaiki, no, it takes two to tango, ioi, ele nā, o ta mamritina, ia amai ele le whanawa, ole mea lofa mai le atu, a fai la ue ingi fisi e inga fo inga, ala la mea fai inga kamaiki. Ah, your child's a pola lea, o ka walu tina, tina. E awa ka wai ngai fai lau poi filengi. Fai akoi foi. Po oa, oso I foi ngale ya, ngale ya pi ngaki po omo meska ko, foi ngale se kale pi ngaki ngale o ke laku ma o lungole. Ai aku I lungole, ole, foi ngale laku ngale wenga. Niali na api ole mea nae maa lie, o isi matua e feta ngisi, le fia, ua mau ole refund. Oh my good boy. Io pensavo le fia nei fa no ai awala fa pe a macca maya le fa puku a macca maya pe fia ka sanga a sole ono mo winga lu lu china a ia mela nan fa ya tuai a mela nan fa ya wa ya fa mai lo ya un pifori baby come back

Sifunga mali na ole UP40 amata to taimi le wa lua se fulu mali lua nei minute wa te ainei le lua. Ah, ia sifunga o nei o Samoa I Brisbane nei la wala leo fa AP va jes matasi famo. Ah, kisa ngal vao tau tu atu ia le nei foi tu la tali tali atu ai ia leo fai ngal wenga tau numai lua ia. O na o tu vai atu lea mua ngal wenga fo le afi afi otherwise ia kako kau pepe a kwa ia but you know e mana o mia fo le manero ole tax ATO ho I lea lea na o tala noa tu ai fo le tulanga la lea ole fo e ole ala fo e ole whangaina wolo le AI AI artificial intelligence so wa fai a venga la AI ioi wa ole wa wa tele ia vaenga e tuelele a e sila sila lele ia ila tofa ngaina le ai makua I ele lo har ka ka mo I or ka ele si ka ka mo I ai vo lele ile tangata le fa ia mai a o e o a fo na le la leta o fo ile o tsa to pale mi o la to uma la vale tonu le o le fa nga malo a il tonu pale mini a o me fo I o scams me o tu pe wa e mai nga mo a ti tile le ai o ka matua I le ilo alava, matua I fili ilo mawhawhau pe po Albanisi lea, po Pauline Hansen lea. Waewa I atua, o le leo, fōlinga, o lava lava, o le ei, mase mea e voile e ilo ai voile o e ai a bat, ia o le na. O le fautuanga la le amai e voile ai ala taupo ele o whaia ia. I tūlanga I o tax, ia o ni voanga le o peo o wa atu I lunga wāni bāenga fōi nai I e whai mai lāle ia ia ai ai ai a fōi ai o lāle o pōi le e tū e manui ato ngā fiti a aile umi e iu e fia atu a whai mai ka ile lei ei ai ia ai umoloa sola ei ai ia ai lua wha asanga lua le ma ei I ye peo tasina tu lang a mo ila to a da ka me o ma yu lai a le te me fa mutai ona fa tu moina ia tax a mo ila to we wal tele fo yo o halum fa na bo na talu ai le tu lang ale we o isi wa tai lua tai to lunga luenga a va ai po fe ona luenga le a fa pe ona luenga na tu mau ia ona tipia I lea ole tax ho I lea. A oisi tax ho I lea loa. Ia awane I taatia na wai ole tele fo unga luenga ea le fai ho lele e claim uma ia tax ho I lea. Ia alaite te le ia income lea maua. Ia tasina wai nga e toi umae iho e toi tutongia a. Pe ye sili lava la tuwa I pea vo I lale a elise o laike lea le tax la kipi. But e koe maua umae la kaimi ole ele a fo I lele ole. Ole end of financial year. Le nā vai ngā tūpe, wingo lo from talanga. A whai nei la, ua foile o oile na claim le threshold tax. Ole threshold tax, o ila tōla na, ole bracket ngā vai ngā foile e low income. A ia ila le taimi wunga le, e sau waia, yo over. Sau over, sau ia tūlanga pole, work your RDOs, your roster day off. Sioki lau whainga ruenga a koe kō lakua, ka malanga oka leke ke le la la kukongi. Mea la nā poina le, aewa ai atu loa e la, a mata mai lava o whai ia tāo whi loa toi whafso ta ili ATO.

0: Ia le nā, whakunga mātango whia tamaiti mai vai tele. Ia, a whai tete a tātou i ngei vai keimi. Ia o ngō kūlanga ua mālulosi lava. Ia e leo matua toa leifoi ma file mūtu langa. Ia o le ua yeinele. Ia foi tūlanga upo le tau. Mantua foi tōs taimi e sui e le tau e kāko ke pai a foi e ia mea tupu. A le mai ngi matangi mā lolosi, a sau foi se tsunami. Ia ai whātai foi i mō lea musika. Ia o stoi whang foi mā. Ia o le ioi. Ia ua foi le malu le tātū tunu o whafonga mtā poi mai i tono maota malawa. Ai, ia kai mai tau whasoa upo a iese mea lei fo inga e kangai mai si si lei fo nei vai aso ma a.
1: Ia e whaftai mol whafesili, ia. Ia e whaftai matangofi, e nei vai aso le matangofi o le tau, a. A nai a le, le tau le nei vai aso, a. Munga lama, ma nai a fwile malulu, a.
0: Ia,
1: tau whapena ia mamang wai tanga mea ai mesiole. Unai tangata mātutua, mātua, mātutua. Pena una mawhanwhana, wale ma lulu tele ne vai aso. Ia lele ina ole atua. Ia ai mese fōi ia ole, ole ne vai aso. Ia e se mea sau wawa aia ilunga ole. Leo penga ta whailangi po ununga ole. Le Facebook. E fate ia e fo ila uia a le mele no wa aia i le se le tamasa a moa le na a.
0: Ia, ia.
1: Sa, sa ufaia le tala vo ila ila le e ulo ngutu se na tate ufo. A, i le mele wa aia i le wa aia tu le le, le tusi pa ia wa a. Fa pena ona sa e mai ma. Fe anuma. Ah, ele so manatu tili ai ai paulian talu no wola meleni la lo langi fitso wa ile se se mea fa pe ah e ma ufa le lotso male pole ama le ama le ha au ta to no so fuwa mai ma ola mai ah le ta to watu no isa mo le atu no u ah tali to no le atu fa vaile sa mua ile atua a le mwhai una tatou whai ase me whapea pa anyway ia una le nei fwe vai tau ma le poto ma le a ma le sila fia wai ei tangata le nei vai taimi ia tatou te le tau fwe le pua ma la fwe ia ia tatou te fautua ma a ma talo mo le a fwe ita ma po la se tūlanga wa tatou te le umala malama te le fwe ipo le ale ma fwa angau. O le mea wa ia whai eile ni tūlanga whapea. Ia mawalawa e iele, loto mawalalo wa lisi mea lea a. Ua pewa whaamo walunga tangata, ua pewa sili atu tangata ile ile ina whai e tātou. Io e tawon tātou, mawai tātou, loto mawalalo. Awane e whapea, you know. Apea, you are better than anyone else. Wale si mea nga pe wa whape nā le soifuanga le weine. Wape wa ewa aia tulo le si le si. Whaarongolongolo le la haunga le si mai a. Si le atua au le ali illa. Si le atulo uloa le tuspa ia le ali illa. Aile aile whape nā ile. Ile fia fia Yesu se me fa pena. Po le a ma le a lava le tatou poto. Ile a e poto a e. Sili sili a Yesu.
0: Sili sili a ma opo po ngia. Ma manto po i papta i upu. A o fa fonga ne tunua. Ma ne i tele le mta upu le ue fa soa mai ei. O le se tulanga e matua. E po i le wa manua li ai ia loto tatou tangata Samoa. Ok, lo foi ele ngata i Samoa au ngisi foi o tua laulangi la koke vava ai foi ai e moni ala wa ok lo wa ok li tele i matamata i a fapea o lai fa Samoa maima failanga vilo ia whaaptai o longo winga ngā o kākou Samoa le māmalam. A o fia lawa lai tua lalurangi o la iese Samoa. O longo winga lawa mōwa le pilo a nei fōi, a nei fōi a tamā Samoa, a pō se talapu Samoa wale ngai kankanga i eu kei. A mea le alea te whaaptai le mta upu peo ne e saunoi. Wangalo le uso lea, wangalo fō i tamā lea. A, ele ai, ele ai, ele ai seisi e mwhai o ngwha tusa tusa ina le matau tia ma leo fofongia o le tua. A whai nga whai e le tua i au ngā tupu o Isara Elu, mwhai nga vai lua ina, mwhai a, mwhai to i lalo inga. O ka ngaka la vai, e vai tu loa e sirisi natu le tua, wa le sa vali le tupu o Isara Elu i ala o le ami o tonu o le tua. E mwhai loa ngā, peia o le, o le tupu le o Solomona. Ma tau le o tupu le o Solomona whanau mai ono na tari o reo poamo. O reo poano, o reo poamo le nga kaimila wala wakakaunga nga o la tula i mai reo poamo ma tupu e tula i mai reo poamo. Wa mafakia i ongo o ngarwe nga a foi lele a Solomona ma male le fa maoni fo Solomona. O le nga mafu inga vai lua inga o itu a inga se fulu a makaulia le ua saungia leo poamo. O leo poamo, o leo alu, nga feta lai le tua ia leo poamo. Wa ese reo poamo, o reo poamo o le ao i, reo poamo o le atali i o Solomona. A o leo poamo. O le tangata isa la elu la o sanga po ima tautia fo ina. A male le iloa leo poamo. O ia leo to fiam vitfili e le tua o le ala ave ma kupu nga kai mesuia i Solomona nango o le fa baongi fo Solomona. Mea nae, ia te au ia. E rawinga o lau a whasoa. E aua, a whapea ngā kukupu i keimi o Isara Elu ma le nofo a tupu. E lea ia sisi e sisi a kulole atua. Ia, whaumaroa ma. Ia, o le tupu lava e matau msa vali lea mi tonua le atua. Kau ke wa ia fo i e ia ia le atua ma whamanguia i le atua. Sa whamanguia le atua e a Solomona. Ua fo i Solomona le ngā ole aku i le akua. E a mai le poto e. Ai fōa i mai e male oa, male tamau hai, ahe ngā ngā. Iai roa longa se, ia. Ole mea rana e, ole winga lau tāra o ke fia whātāwe i ngā kūranga lea. A wāngi iai se, oke roa ngai ka māma ngai, ai wā, ia, o iai a, oke alaku ngai shopping center. O karangoa i ngisi fai fiau, tō rua fai fiau. O ia karangoa i oi kuna na mātou. Fai mai lei o fai fiau ia. Ngai papa i le mkā upule ngā fai mai e. Ia a whaftai la, ua mawhana whana lo loto. Ka ulole mosa lemi. Ma kaulia sosa mosa lemi ya. E te te e te le. E te e tuspa ia te e le tantono. Mea fwoi la leo lewa ye le. Lewa lewa ye le mosa lemi ya kakou Samoa. Ua ka kaunga ye sifuwa fuanga le malo. I la ulaba lea tano atu. Whafonga tapua i malo le atunu. Ua tauna faise fua, faise tapu. Wa kaunga ngei kua inga, aua le whakanga inga e waku kongu langa o tatu o Samoa e whakvai le tua. E whakvai le tua o le tua. Mafua mai fea, wa inga la kofaia le osi ngā whenga inga lea. O tatu tu a o lae ngā kangi, masaa le toto ile ele ele. Sa ili se mālo sa o loto mō tatu. Ia wapi o siau ngā le feme o le Samoa. A feme la le metuwe fiau, e ngofo i o i Indonesia. E ngofo i o ia kungu o sainga. Ia o sainga ngā ole mālo se le Mosalemi. Ia mantua Mosalemi le siling whaasanga tau ia Isara Elu mane. E leita tonu ia Iesu. Ia ape o siau ngā taritara noa tu nei vaenga. A la vais kapes. Ia o na toi whaua wei lor tātou pōr kalame. Ile ngā ngā malwha rolo whaftai.

0: I ole whatunga mātango whiere nā tamiti vai tere wha mei e mānei o le langi. O e sa moale a tunu pele, ia meke fuse tātou tunu, a kākou whāwa ai iai le mea le wai o wa, wau iai so se tua la langi. Ia wau gai tāra wau, ia wale o toe whapito manu ia tasi le tū langa o le maliu maleoti. E iai fwoi la tātou nunga, ia, e iai a tātou mā tāla, ia o leisi tū, ia, ia kākou mā lulosi mā tātou, whai lava mtau ta tā, e whi mei upo toa ina, sole, whai mtau ta tā e mua le ala. Ioi, whai mā kākou, ia, tau tā lava i le tua, ia, mā lana whaasino manga, e manu iai tū langa o le tātou sā valinga i le aso ma le aso, ai mese fwoi e le a fi ai tātou i ngā lmianga le anga le fili, ia o lo tam fai e fa leanga lo tātou sa valinga. Ia ma le tātou a fua fuanga i le aso ma le aso a upu.
1: Io e sao le le lavar sa unoanga a. Nei vai tau ma nei vai taimi e leo tu i a. Fa ilunga matua a. Ma le lai titi nei vai taimi le sao le maliu ma leo ti a. Pe o sili atu le to atele o le au a tupulanga ma. Ile ni vai taimi lo tawawa ai atu ma. Nioe, ile malanga maliu male oti, ile ni vai taimi. I whanau, ia, ae tātou mata alama. Ma, pui pui whale, ono mo malulune i aso. Ma olisi mea na ono, o saule wha amai, o wha pena ona. Olisi whelua i aete i aua. Wa mai alwa tual fal mai ma fa pena ona alwa tua ia. O no le li ma ta lo le fa ia le ula balava tula.
0: E moni upu. E te ilon me mali e le a. Ka ke ia wa. O a usa ofisi dia kui le sita maanga ngei po i ole. I le shopping center po inga ua maa pilo ai po i tae. O a o ke usu i fuare mako shopping center nanga o le maanga ia i o le kofe ngai a. Ia e fai e la uipu kofe ia o te le ia nga i mai fo i tato nu uvo i lea o le PTP. O le bridge to belong. Ia po le nu ua kakuka ma le au matua. Ae o li po le ngā ai ke ua o la ua la umata no a uwe kusita ma. O fefo i se au. O fe se au uso fo i lele femeisore. Hape a ua e silvia ua wale ma maliu. O le ua toiti lua tau sanga a. O le ua kanungu maliu se uso ngā ai. O le winga lau tala. Ia e iki o fai mai upo atua ina fai mai tātou te moe ma malu.
1: Ai
0: sau mana e atea.
1: Sau ni le ila walau sau
0: mana. Longo winga o le mea o le tūranga ngai tāu a. Iki o fai mai ngai a kākou tua a. Mai tau tua nā. A e ala le tai au. La fua i le atua u wala. Ai te li uru fale. Ai te li uru fafo. Ma toi uru fale. Ia la fua i le atua u wala. Ia, ma le sāwalinga i le aso, ma le aso.
1: Sāwalilea.
0: O le tūlanga ngā, kakike ia, a ole ngā, ole kakea laku i o i le kūnga mau e asifo i loka ika a, loka usopo a asifo i a, i a lota tuka āma. A kakala kūnga o kāpai kūnga, o se a ka wōre ngā.
1: I, o le vaire koe wa aia i ala.
0: Ewa, ioi. O le tūlanga ngā, ioi. O le me siri, ia awalawane, ia fia le, a. Awane ia fia lava tātou i atu langa mai fo i kua inga a e atua inga mala awa e tāua mō meo a o mala ma puapua ngā
1: tō anga tālo a tālo a ele i moe ala tai au tā e tai pefele alau sunga a wai e lenga u whaalungo o lesa e whapenga wai saite whale mai a o le ase me wale ngā. Nasa mena tupu lau sunga le weekend.
0: Ole.
1: Nā la yona e orfati.
0: Mo i le. Ole tū langa i le. Ia kake muso e kau wha matala wae. Ole e wha funga mai laku. Wau. E wha pia. Ole maa lusi o.
1: Alo te wha alongo a koe. Ile kofi le special kofi ngale ke arunga ingu wa.
0: Ole maa.
1: Ale la.
0: Mantua foi lá, pua. O leu a manga e ele se vai, mas leu a etaua. E a fai tete a tato e meia e ao som a oi. Falei, ainda má. Mata o dia. O ngei a com o caco que o lá com que faia le cofe. E a mim se vou falei ainda. Lei que o a fai meia e escoi. Ainda mais se mudou a fai meia. E que fia fia que era o que aí fatal, má. Aí vai, e se lhe acuara me aí e cuca o caco, falei má. Me a ngai fai que a oa. Ole sua Maria Malehani ole kofe lea e fatau ai le loa e ole wingo pole lo la tala e so se mea ka ko ke yai mata to wa nga inga i le mata la la nga e wala mai foi kula nga yo kula kulo wa tau ma fa ma a wala le molti apolo e fa penanga fa le nga inga i lo tamali anga malo a malo pa yanga O le mea lana o kaikaia. Ia e le fa peana o lau kofi. Ia a lau keringa. Wālu e la ingu lau kofi. E mua mua fai lau talo. Ia tamā ia fa pengao. E a pui pui. Ia loua tali I lungo ala. Ia I lungo awala. Ia pui pui fo. Ia ui tūlanga u ke mafuta tuai. A wangi I whātanga inga le li o lalorangi. Ia ngi I whātanga inga lau whānau.
1: Sei fai mai a a. O ku lau fesili a kwai mele. Sei fai mai sa ngua ngai. O ke fia I lole kofi e le ke kika. Le ke wai e le kikau mafa I ngi. A vai kau fo inga sila fia n malo le atunu. Po le ala kofi e le kau sei lutsu I fua. E fe so so ania tua I fua ina isi.
0: Ole tu langa ia ngu musu e whailu aku. Ia ala ngu wa vame, vame e lau whaaso aku. Au ke musu wa e loa loa e teitu. Ko e whai mo ngofu ngofu e teitu I ole whare kofi lea.
1: Ola le ngofu la kongua o fea kuna e whare kofi lea.
0: Ia o tonu namba ole tua oi ma le bafo I lele e iei le whale o loa le intia la iei o a. Ia, ua lewa, lai si te fia tele o tātou tangata Samoa. Ia, male mita shop. Ia, le soo mai a male wuli, wale wuli o le mita shop. Soo mai lo male, le falfalawa. Falfalawa hainga. Ai, ei, lau mako lia le soo mai male si fale kofe, male fale aingala, na fale sanguisi le, e maasangi inga, I mwai mako kofe, male au pepe, ma teito, ma.
1: Ole lito, e, pula ali ngole, ia.
0: O pau ai a maku ia masko ingo lao pepe ma taito le ingo kofea ma ke rei ro ingo a pa. Ia pei o tūlanga ngā, sa uka ke muswaya o iso ngā whaso aku ma ai a pau ale mea. Ia o leo ke whaia kua o le makua I o fia fia le kofe ma nei al sua malie.
1: Ke wai e ko le ma ke ma losi a le kofea.
0: Awa. Awa o le mea ngā o fai meisa o wai fia au la sa. Yeah, I'll say if I had to tattoo, pigeon, if I will tattoo, poor clammy, never buying a leoli.

0: Mai, upo e fai a se o a o ke alu ngi sa mo ora kura o fai ka mikol ma ko ngua ai ko nga a po i le o tau le vi vi a se o me sa fa so wa o e po i o ki nga po i o te do po i wai masa ni ku na nga le o le e ve me ya e me e kisi mai kisi nunga kisi lalo i o e i o le o le o papea so le Zawale, wo pigo a vele, ahí mame, ahí wo sao e pie la sao calo, y como que o el manga yo yo le, o tu yo, el manga yo voy a ufi fie que le el mele, o tum tum, ah, tu y me yo el pece. Ah, el cusa la manga y el live yo el pece. Ah, un aifa punga la iki, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ya pe fainga linga fortina la inga ya a foi mai foi ya ya foi mai mota malawa ya tali mai ya wo mo foi nga vela kuka o ta ma fa fe lo ai lo fa i hani ya sa lo fa i lo mi ai ya ai ki si mai ya e ole ole tu langa fa ta wa ya ul ku langa le pe se le a ka mi ki a le evita ma ole upule ole ki si na mantua mai de mea lea o le kere o kākou e o mori mau a. O lauka ua kaoko mai si toa ina i kongo le. Fai mai ani, a, e mankua. O le kere o kaimi e rai aluta mai fai ngaruenga pe a. E ta haua i o le tūlanga lea. A halu ki ngā o le, a poi e alu se mea alpo e pe alu utama. Faa fei loa i le lei, ma faa ma vai le lei. E te le loa po le laku ngā o tama a. E mua tene ngā kupu kulanga ngā i dungo o i tono ainga. Ngā laku tamai alu e whainga luenga, e kia waka umai ia lau a. E tātou te lei loa so o se mea. E ia ia le a, le mariu maleoti so o se mea. A tāua la o le mea lea lengo pia whakaua inga le pesele a kamiki o le makongu a.
1: Ia.
0: E whai mai kisi mai a. E tautua nā, e o lava i le alu o mami e whainga luenga kisi iai. Kisi e ke dei loa po le laku ngangai ke le koe vai si au maana mea. Lau sui ta ha. E le lei de kisi ya wha ma vai. Nga fai lo lau mon mau. Ana wakari kongu fai si au male au lau wha fong fong mei sa o ala. E a lofa la lufi lufi la. Iyo e o ale nga kisi wha ma vai a.
1: Ya mi leta.
0: Iyo e. Nga alua i le ole ole tina ole a inga fai nga. E wale se wale ola songa fai e. E wale. Ia kan si au faa fong fong mai taito a. Ia e. A wau kai koi alau furi. Mantua foi waleva nga a. Ia na fai langi foi le. O lango foi le fatua. A por tina foi a vine. Vine le si tina. E a fulanga tautua foi kango kako wala le up. Ia
1: e.
0: Ai papitai. Ok ma o lea lango kongo ka uase usate. Tu papitai o lai furi ia kulanga lea. Ia o era ma. Ia le aila e lewa e kaweila u a, lea la u a, e kisi le ia tele, ia pe arvo ia to ina e avel pasi, ia pa pevo ia ura ko pe arvo imi le kakaka ngā meo le a, ia tūranga oro fa ingalwe ngai, ngā ngā mani pa alaro, pa fonga fo ima nō tātou, te mai sau pa soa.
1: Au, haftai mō pa soa, haftai fo ili, a, ili tūranga wa e, tala nō mai lini tūla, ile kisi ona ole pese ol pese ta mai tolto wala la fanga pol saule
0: ya ya
1: ah oh okay ya ola fa long long ku le pese ya ole pese ya tu pulanga ya ya ile o se pese o o pese ai se ona se tulanga ola pese ya tu pulanga ya to nu pe ola ka wa ola ku kisi pol la sa o la o mingo pese anga ka mai tor ko
0: O tamicho lufi lufi a upu.
1: E
0: sa o leini mele mwe e sa unua iai. O le ka wao kisi. O tamicho e le masani a. O le kisi la le. E kisi le le ka ua le mako e kalesi a. Mai fafi loa i lau a. Ia lau fen ma. O le kisi mama a.
1: O le kisi nga. Tatai. Ia o tūlanga ia wale pelu e a te tana noa mai tūlanga le kisi. Ile vāo le tamama le tina. Ah, iyo. Ita tau lava ona fa pena ona a lutsa mai fainga luenga pe a rutina fainga luenga. So se mea lava.
0: Na, so
1: se mea lava. Even o ke alu

0: shopping o fia wa la ke le lo le 5 minute a
1: ah,
0: e te le lo pinga lo la kwa ile a la ke le i kisi ko inga po lo makua a ya e tau lava nga o nga kisi ko inga luai ka fo inga a il va pega lava e ole tisi ole kisi nga ole kisi ole ole a lofa tama a ole a lofa fatta il tama ile tina a la wa maftanga a ele kisi va inga le tisi fa ale atua
1: yeah.
0: I noe.
1: Yeah.
0: You know we ah
1: kissing kiss,
0: yeah, I want to say pe ah feilua in fatalo fa my songi songi songi folia fa le tua etele o kisi ona we ndi o ma fa fa nga vo ngale ah le ai
1: fa feilua ile ai ngole tua
0: fa fa ya la ola o kisi e kisi fo ah la se kula nga fa penga ya lo nga vinga e fa bo milinga ma mili ka pe a
1: e ke mo mo e ai la e te alu so lu mili ai la
0: ah na le ai ai lu no ta ka u la va nga e feilua e si o ai nga ya alu
1: ngai tina matua ta matua ia va pe fo isten de sa e lo va penante ita ia ma se yuli ia na vai mai nga no balea kuwa kumalulima a
0: e ole
1: ia plokis a e va ku ia fa mia le tua ia ke o ko la fa mia fo ile tua le ma wa ko e fa wa ule au nanga a wal tau tua ina fa fong fong ta kwal malo ta to no a
0: io
1: ia wo manku ai la ha pe amo mori lo nga ni ka lo fa nga i se ta to no io
0: a wo fa wo wo wo sa wo ke le fi lo ya ku si ko nga ge a tai to a wo mi si ta to le ni tu la wa le ya i ya le ta to po ka la me ni
1: ka si a fa mo lo mai tai to ha i fa po po mai lo mi si a o e fo i ia so to pin fo ia upu io e ia a e fa po po mai ia e a mi kere vidi mai lo fa pe fa fita ia lu lu vi ma o pu mo li ta to por kalame a o le pese le nei ia mo mo li toi lo fa nga ia mo le ptp ia la u a sai pe foi ia luisa ma seiuli le a ma tua ia ia lo fa ma nga le tu fa mo ia ia te to ele nga te foi le a o wo ma pa anga le ta tu ala leo fa mole mole ya awane a ya awane ya faina le tofa ya marfa fung fung mai ono tulanga ya ole pe kwa ma ka mai ya ole nga ma ka me ya temkisa i le tatu por kalame me ale a e matua fa ta waina tele ya maua ya tulanga olo to wanga le le malo to lo fa ala i tatu le stala to tele tatu le wa a ya alanga ulenga ma ka ke mai ile u fainga lenga subia le teine le lo ango ango fai ai mai uma ya la to tong mai le sta le fa salau ya wan fa fonga ta to no ya a ol pese le nei u ma ta pe nei na ya e mo mo le to lo fanga pesa i maleota ya a wala fa fonga sa mo

Ay, ali onde é que tu rodeia teu manato, mas tu fica lá, faz o vio, fia, tu cantou. Então, mas reina a nuê, com a fanaló, mas que a toro, ali só tá, tu não foi mahani, só pung, pung, lote. Coi, tu tá aí, me mahani, com a hong fumão, né, 2 minutos, é mole, mas da rahiva. Fica lá, falei, mas gato, cantou, com a fanaló, mas que é pung, pung. A fua, moe, na cai, mokla, e pung, pung, né? Cai, ficou, e com a lula, toro. Previa que he pulang. Nga ne gra tem do half car lo pa kem to le to niwe. He ma ne do to go prospen. Ke he to iglesia. Tu ni fa pa ni pinli niwe iglesia. Ham to lo fitua ho ko holomot tama holomot. Mo e ha na ko wa mo e ham to lo fu fu ma mo e ke he ma na go pinli. Pieni ga Ipswich niwe United Church. Kem to lo lili fu ma de fa ka re. Tjenesten topiasi. Mojom tuolu fui fui maa moe ke mangana Ipswich. Naka nima poki hata tuolu eklesia me mangana ko Northside. Northside niwe eklesia. Ne leweke ei hem tuolu ilifu ko tin takles moe hana tukoua. Mojom tuolu eklesia maa popo. Amuna ki kua mafala ham tuolu eklesia ke hokume ke he to mga hanei. Moe tumau ke he tauriongi. Ke he tau tu pūna tu tūre maanga. Ko Tom Helen Tangamotu moe mga whawa Ipswich. Pia ke he tu pūna tu tūre go poi poi tōru. Ka ake kua whanonga nō mai a kaima poi ke pung pung. Ka ala whare atu. Pia ke hama tūre matu tāne ko seo tapatu e toa. Ke kaina kua no whaia ia ke e tonga honei. Pia ni ka mita halamana moe mga whawa mai Ipswich. Ke he mitakiranga ko Panapa mwe hao tukua la kutani, mwe maana ko Redcliffe, ka aike kwa whanongono umaya mua ke he pungi nei. Naka ni mwe tolu a Dufine ko Christine Jones, le whanongono umaya fuka ia ke he pungi nei. Kwa wapari magiatu ma Christine. Pieni ke he mitakiranga ha mao tolu ko Ata Fisitule, mwe whanau maana he tawhae ko Taon, Yonokra, Pung pung ya tu makas ata, mana kau mafale pung pung ya, mui frano mui kai, kah tu tu raya tau mui tu fomhan, itu pung pung lot. Hia ni kia moka, kafe, putau, mui chow, mui tua, mui frano, jauh frano mui kau pung pung. Pia ni kah tama fina na ko kasa, kasa iya hilungutu. Mwe hao tukua me whanau kaina, mwe naki mwe whala hao aho ma kior ke he ngahuanga. Mwe hao a maka whawa ki kaina, mwe naki mwe whanau me fwaki. Amua ke hera tura leo taonga ke pungipongi. Bia ni ke he maka whawa tonga iki tama, tonga siwa, mwe ling, mwe whanau ke mangana ko Northside. Bia ke he tau matakainanga niwe mwe mangana ko Golden City. Ane Popo Male, moe whanau. Ane ka New Holomotu, moe whanau. Pihia ni ki hea maua tau mga whawa nanga nei. Moe maunga su, sis su, lama mo tangianga. Moe mga whawa moe maunga. Pung pung atu ma sis, kai kukua. Panonoko mei whuka koe ke pung pung. Pihia ni ki hea mata kawi na I Akanot. Sis Lily, Lani. Moi whanau e kaina sujun. Pung pung ngā tu wasis. Naka ni mamu tōru ma tu whine, whakarhele ko mam, pēr ta patu e toa, o ane whawea me whanau. Ke he kaina whauna I Christmas. Mam, whanamna kua whanonoko mai a koe. Ke he hata tōru a li deo. Mwana ki whiwia ki tā mong hao nei. Ki he plaso. Pia mawa ta whanau I Northside. Etu Sharon moe whanau, Jess Valley moe whanau, pia gea Lia Tepa moe whanau, ke kaina fōu kua hiki fōke alau he whaihitam kua maore. Amanaki kua whanonongo mea mua ma Maria ke pungpung, amanaki ke whaia fōke tā mga hoi hao nei. Pina toi ke he kapisinga ma hopi ko Timmy Hecker, moe hana toka ua whakahele here ko Helen, moe mangana ko Aotearoa. Okalana ni Solani. Whakawhatu wa imi mo hea ke pungipongi pia ke hau mo e te whanau kaina. O manaki ko ma whala am tōrua.
mangana ko klan ku mbrelili mo e ngono mai ha ko ho ko to e bang hala mbrelili ke he moduna ku ni tlan pieni ga moka suki to mai me mangana go Ipswich suki amra ki ko fonono me kai linga ko fita ha wa fakar here he hoko du ke moduna ko ni tlan ni flai ya amra ki ke mdin ha wa fonono mo ko to liu ke he ke ha wa kaine no foi ke mangani bihani ke he ke sing of hofi ko go francis ta lendi mo he mangana ko no side go pung poyat o mara ke ko ala ke in si mo he fa no ma ke ha tau a do tu la fa ka lang ke li tu tu ngi din fa ma han bihani em ta ma fini mai ko din si the fullest si wok mo fa no na ka ni mamu a ma da ko ko e kanu mea group ne fa majuta ke mtulu ki tau pungi pungi ngō fua. Pieni hata tūra niwa community, kanuk, ke tūru a Bristeni ko Paul Chasap, mo e hawa ko mis, pieni ke community hito niwe. Muna ke kia munuina tau whakatakotokanga ke lataia, mo hata tūra tau niwe he manganei ko Brisbane ke tau ahopo ki tau mhina ne toi mai mua. Pieni ka sain tane sioni holo mai mangane ko sini ka eke ko whanongo mai akana tane pungi pungi ati whroila he wha whanongo mai ke he na tūrua di te of taongo he mangane pehe nā e tau hea ka alofa tu he pungi pungi nei ma tau mataka nangani wei ha mei e longo ke e tutu ke e whawhawe te mahui mo e kurikore te mahui na tūru ko e matupata longo he tamwha nei ko e toa kaihopi.

0: Being a
1: little behind the panel, you will go and pause your life.
0: Kuluola kare pusi me pui pui nei ko fia tala mai te kai mani ka usi. E tala ange u kuau ka tala ange mani ka ia ki ta usi. Kuau ne au parete nei. Moha tau koi mga hudi ke lati ma te tula tau tau tala noa. Ma tau uru tala tau tulu ka hake mga hudi pungi ko e henga whanui. Ko e oh, he takaina, he takaina, poke moving houses. Ai, koe ngā hua uka ka hae, ki se kisi atu ki oi. Whae tapu ka mori, ai toko tūru mga whaoha tapu tētoa, mōe tau ka ina ka ha, ai whakatau ka haka, mōe tau ka ina, tau ka ina tu pārangi ki o atu ki oi. Koe uka hae a he whae, tau se use ka hae mai lau he tau mena, ke uta wharu mena, ke sioki wharu mena, si uka lau he ka hae mai ke whiwhiri koe, hengwa mena ke uta e tau a ka oko, hengwa mena ka lisi ke whao haka nono ka atu ki tau koroa, si whakaloa whae anono ki tau koroa, me tau tupe ka hane kwa mori ke whakatau a ki kai, na pihene ka hae mai anga nei, ha maua tama whiwhine, kua maua fō ke ana ka ina, wahe ana ka pisinga me tau whanau, kua watu fō ke rau tūru. Hana ane whaetau nge Chrismed, Chrismed, poko Chrismed. Si pihia fō ke ne ke he ha maua. A nis ko ane mai ana tako ua, mo mam, maua fō ke rau tūra ka ina. Tō tahe furufuror he tau whare, mai whakauine ki atu he kwa tau malolo nere. Fwaki mai ka ha ke lato me tau mamui. Si pia fwaki ni ha maua ha toko ua e. Maua fwaki ni ha maua ta mamena pokotaha ke watu mau ki a koe. Uka hai he whakamea. Mai uka hai he lali ke. Uta wharumena, siaki wharumena. Mena ne tupu siaki hifu ne potu mohenga. Tō mua atu ka hata ha mohenga furu ora he tau mga he mua ka e. Tuko atu ke koe ka hama soni. Poko koe mao fifi hawa. Ai koe ono tau ke koe. Ai mani mani ma koe. Ai si tuko atu ke koe mga ni koe. Fifi hawa kate tu mai notu ke la te mai. Tu mga ho pia ka pihe. O ke taka ina ke he taka ina.
1: E, ana e. Ima te uri tala ke pui pui. Tuko ne lo whai lo mai. Whakai loa koe ka hako i tuku tūru mga whaa. Ne mūwai ka hake he tau ka ina fūhi. He taha nev na kau. Chrismed. Tuku tūru mga whaa. Tūru mūwai a ka hat mūmu mua a mom he whai last week. Si pihe na mō whanau he lia mō tepa ne mūwai he wuke ene kwa mōre. Si pihia ni maua, kwa mūu fōkia maua ni afi, he taha kaina fōu fōki. Kai taha nebna kawini o atu e whimri ye gei. Taha nebna kawini o nofi Logan, hai kwa mūu nei gata vai Chris Smith. Si la he, ai lako dauti pōki ni bia vrai deo, kai mūu aroa ni he tahe mō. Mō inga sia mō e tau mene no pōi. Kai kai tāra ki he tau kaloa ka ha, mōre uka hai ka hai mūu, mō e... Mita koloa ka lewa fuke e maua mo e taka mo e udaviku e maua fuke whae ubiku ke he ka muwe dau tō kaino. Ti anā lama fuke dau mana tui, kai lahi nige te mana tui ha mala, kai o de ki lapis, kai pihe a tue o ia koe mongo maale. Tā osi fomita ki dau mana tui hau ke uta ke dau sewa, ke whakaong hako dau mana tui fuou, nā. Ai fatu fatu la ta hana ka tu ko po si ko along di ha de de una tu ya wala di ha ge uti ke fraon he do servo ami ga servation porque for what to fare second hand bier han ya uti do una tu ya ke fraon e lo tu lu ha mo e ha ko do una tu i fo mo e fatu tu mo ha ka e ben ai ka e Si fia rahi ua mbue kaina, ue pia ne pō whakapā ne pō, ha da ua nolokta ua ha.
0: Tua tae furufuru ala
1: ka. Kaino ha ke ti hōmo hae e kaina.
0: Na ka tonu ni ma tau.
1: E fully finished. E kei rene o tiki aik, e yuka haik. Kai tau mana kola hatau o tiki rau hako, e di. Ale wala hi de fata. Si o neki haike o nui ene tau kaina fua te tole mo kau kua mu gai. Kai penai tau taratara ki poing poing. Ana e longa tātu kwe whakawhia kim tori, tom tahui am tori ki poing poing nei. Mai e manatu ni from Rosa Tongia Walu kāpoko mo Ola Jacobson.
0: To fratenge de la langue pure no de pas go tu vela te ko au ka ta mana to ke tu ko te to mana tu fuka u le mo ke mo te fano jazz vene mo te fano e to ta he la to la he la mo te ke mo va mo te ko no kata frau elo he mai un bago e malolo hai ha pian frau elo he fra ki ang nerv me tag te ok ki de veke ramau ki alia tepa me tau fano frau elo he mai ki foki ki te langa batai a ham tur ge mau a mua tu ge mua mam bo sister lei sister liri frau elo he ko mai nerfi bo e langa batai foki me ki sia ni ka ha mau a a kaina ne no fo ai se pia ni ki he lunch ma mami frau e la hi he fratau e la ni ke kai kai e tau tu ni afi kai freveia ke he tamaraho ke he plaza nai Logan Central lo longo Rosa Songia Valu mo Ola Jacobson manatu ni.